0: iti chimbuka zwa uwe.
1: Zvarine chaserine mukaka. Ende musatanga wa MIPF yandaona nechepamusoro
0: ako. Uyu mabhingi wanguwa une here ndoda kukuvhurira account ndigokuisira mayusa.
1: Ndokugona zveo ndozva ndokudira mbiri.
0: Ungene ni ndinokudawo ndinamenekisi zvakare.
1: Mwakwa.
0: Zviri kunakidza chimboende kuboti kuchipikiri uko timbonofadaya.

sifela wena wasifaka ukukhuluma kangaka uphethe imali nesikhwameni yini ngakho ngayithenga sidakwe esila ithuya yasipiki wena ifotholoke athi imali phansi emhlabathini le kodwa ngegebho esizwayo konale plan primadoda sishaya siyetsholotsho lisha nemawabeni efila